sare lai sa pa ka pare lai sa pa ka pare moi lo sare dhaya ra ma bandi tina bandane ko kena bandane ko kena moi lo sare dhaya ra.

0: Pavane banai patatiya khabar ke jate na ko.
1: Niyata banai niyata.

Nagako mala lai baga ko chala nagalama adero chala. Evana vana gum.

sin. Kasi lai pani keita bani tui na yai kari ma lai la la do sin. Dovi le dun cha yu man sharai dun cha yai kari ma lai la la do sin. Sapaira luga tem lai kala maila dhane ka mai nagara. Lari vara samji saknu chara dhane ka mai nagara. Sansar